Hosi koang yo kono. Dia teh batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rang